0: va mhlamarini ku ri wa ni nga tangi hi kora past because hi leswi nga tolovelekangiku eka siku ra namuntlha ni ta eka wena ndzi ri kusuka kahle la a tiveka game lodge laha ndzi ku haxelaka thwini ri kona hi ntolovelo ta va u karhi u tiva ku ri vo tshama kha ku sipho yi khensile sipho yi khensile ku hi rhandzela michini namuntlha hi mina Frank Majestic ni ta ku khensa loko hi chayisa ni ku amukela kahle eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi le ka ntirho wa ku ta tlangela 71 wa malembe wa n'winyi wa yona tiveka lodge laha hi nga ta va karhi hi ku teka hi mahlanqondo hi ku tisa kahle kona xin'wanyana lexi ni nga xi rhandza loko ni fika laha hileswaku a ni se vona xihlangi la a wu na n'wana mo va ri le 50 years above so ri na ri ya vatamela ke ri vo ma 40s so that's wa ri ri mo so ntho yin'we ku to vuca u yona ku ri u suka ri fowunela ri ta wu fowunela xi but otherwise hi ndlela yeleyo hileswi hi nga ta va hi karhi hi fambisa hi swona hikuva hi karhi hi ku tisela ku ri ku humelela yini kusuka laha a tiveka game lodge laha hi va kha hi karhi hi tlangela kahle 71 wa malembe wa se si tiveka stela va ka mathumbu na swi tiva swaku ri vanhu va xisati a va rhandzi leswaku va vitana kokwani so that's why ni tirhisa sesi stela hi laha hi nga ta va hi karhi hi endlisa swoswoleswo kambe ta va karhi ni chekana timeseji ta n'wina Frank u ta va karhi ni pfuna Majestic leswaku hi va hi karhi hi tiva ku ri n'wina mi yingisele mi ri kwini eka lowu nhlekani loko hi lava va karhi hi fambisana kahle swin'we kambe sweswi hi ri ni tlhelesela ntambu kusuka le studio at Tavern Mall ka Choice FM ta tlhela ni vuya na vuyeni laha hi nga ta va karhi va hi byela va hi amukela ximfumo leswaku ri laha why hi hlanganini as long as mina ni ku nyike idea leswaku ri hi tele yini laniwani kambe va ta vuya va va karhi va hi byela ku ri ku humelela yini Majestic yi nyiki vunanga loko hi va hi karhi hi yimele vuyeni bya hina nhlekani
1: Energy FM and Choice FM.

0: eka The Weekend Chronicles yo ka xala tiko suka a tiveka Game Lodge vitrami nanzi sipo ine brochau ke ileka Energy FM xikanwe ndeleka Choice FM tade la nkhlamseleka kona yo ka ibai kare sungula kahle link ya hina yo sungula la nga kutsela kuri ileka ntiro wa kutatlangela 71 wa malembe eka kutlangela kahle Manstela tiveka kusuka kwala a tiveka Game Lodge kambe sweso hinkwaso a hisukumi kuva ikare kuma vuxokoxoko sakuri eyeni chi hlanganisaka la tani leswi nga va ka ndri na vuyeni nhlekani na ku va eka rumu yo amukela eka Energy FM na Choice FM ba
1: nhlekani ka n'wina na vuyengiseri hinkwavo ba Choice FM na Energy FM
0: nkomu a hi sunguleni ku tiva vuyeni bya mina mi mbale kahle ngopfu ni ta va ni endla xihoxo loko na ka ni nga mi compliment kwala
1: inkomu swinene vito ra mina ni Newton Baloyi hi mina firstborn ya tiveka celebrant ya hina namuntlha loy atena ku 27 71 years
0: I kesa kalanga xo sungula I ndi xiveke xika xikondletela kuri vanwanyana va ta nangusa kuri why swinga endwangi 70 vanwanani va ku why swinga endwangi 65 vanwanyani va ku why swinga endwangi 60 kambe mbona swifanerini ku eka siku ra namuntlha loko va tlangela makume mkombo nwe kumbe 71 wa malembe mokuri this is the right time ya ku va hi nga va kare celebrate hi vitana maxaka switukulu ndhuva hinkwavo ku va hi ta va kare tlangela siku leri
1: to celebrate abutomu za munhu there's no right time every time is the right time
0: true
1: mara 70 ya bona kuri na swilahlo la muntine asinga the best time to do so this one is the best time initiative la yuma ka vangana ba bona lava vangana ba varhandza ku sunene banga ba ramba kuri ba bana hina na munhla hi ti phina swikanwe na bona this one la inga kona more than 250 people la vangata ba ri kona hi celebrate abutomu za bona sukela not just malembe but imalembe ya impact babe na ku contribute swinene aka tiko baba na bubinzu ba contribute swinene ba wena ti awards so kwa hina tani hi vana va bona tani hi vangana tani hi mashaka hi bona swi fanerile kuri anytime is tea time let's celebrate her
0: mi balavule makai manyani nkulu ya ku tatlangela vutomi bya munhu a hanya unlike ta va hi karhi hi hlaya matimu na ti-obituary hi tlhelo timhaka ta impact leyi a nga va na yona evuton'wini mi nga ku yini eka maxaka yan'wanyana kumbe eka rixaka rin'wanyana kumbe eka mindyangu yin'wanyana loko hi vulavula so a va vulavurisani na vatswari kumbe a va na vuxaka lebyinene hikwalaho ka swilo swo karhi leswi endlaka leswaku na voho va tsandzeka ku va karhi va tlangela not ku ri va nga tsandzeka but hikwalaho ka timbolovo xikan'we na ku ta kombetelana hi titiwo va nga dyondza yini eka xiyimo lexi
1: abo tongweni aka muntu nwana nwana na swigono xigono I disability leya yo asizula mphanisha munhu for bugono bya yena munhu nwana nwana a randziwe ka ximo lexi nga ka xona so hambi munhu mi bona swihoxo aka yena tani hi ndyangu I kuva hi supportana hi celebrateana hi tsundzuxana hi hlohletelana hi kota ku ya hi ya mahlweni so ku celebrate vanhu as una ti conditions loko munyi komba rirhandzu ka munhu loyi a tikomba ku a nga rhandzekiki u ta munhu yaloye wa respond a kota ku va a twisisana ku yingisela leswi a tsundzuxiwaku xiswona so hina tanihi ndyangu hi vona swi fanerile ku ri hi na mutswari loyi a nga hi rhangi a nga hi pfuna a hi dyondzisa a va xikombiso a ka tiko na le ka hina so hi vona swi fanerile ku ri a celebrate-iwa hi swi endla for ti-family members hinkwato ku nga ri na xihlawuhlawu so hi nga encourage mindyangu hinkwayo ku hambi kun'wani va vona ku a ku na ku twanana ku twanana ko va decision munhu a nga a yi relate na munhu on the basis ya ku xiyimo xa yena xinjhani kumbe u perfect kumbe a nga perfect munhu un'wana na un'wana u fane a celebrate-iwa hi tiphina hi vutomi vutomi bya tika vutomi byi na swo tala a hi supportana ni hi tiyisana hi celebrator so namuntlha hi twa hi encourage wa ngopfu hi ku vona vafundhisi hi ku vona vanghana hi ku vona vanhu va ku tala va telelaniwani ku celebrate na yena vutomi bya mhani wa hina and hi encourage-aku hinkwavo avandli sweswo vanhu va hanya hi tiphina hi vona na vona va kota ku dya va vona ti-flowers ta vona va ha ri kona
0: khalanga ni te ni hlometela playlist ya DJs vona ku a hi ya vana leyi mi tlhela ni hlometela na swilaveko swa kona va ku ri hayi vana a va laveki loko ni langutisi mi ha ta cinca mi ta kota ku bama get down hi suit kumbexana I yini hi nga xi languselaka throughout the day namuta ihi na valava

0: along with aba nononwe e vanhu ba ku randa ku hleka e vanhu ba ku randa ku rula e munhu wa ku atshamati tsakerile so as olove ku ba etikuma e gare e tula ni milenge na sisistela and sikuma na ku hlangana hi fana hi randa ku tihlekela hi randa ku tivulavulela hi swa mabindu swa mitiro hi tihlekela hi swilo swa vutomi so and as olove ku ba etikuma hi kha hi tula na milenge hi ku hinkwerhu ka hina hi tirhandela swilo swa ntsako.
1: I think xilo xin'wanyana lexi hi nga xi siyaka tanihi ndzhaka eka vantshwa eka vana va hina eka vatukulu hambi ku ri van'wanyana lava nga almost age ya vun'wina so va ha ri na situation leyi a kumaka ku ri loko a nga ni hlamuni na mina ni nge n'wi hlamuni u ni pfuna yini situation leti fanaka na sweswi mi nga va khutaza ku yini loko hi ta va hi karhi hi langutisa hi vutomi hi ku angarhela nkoka wa ku khomana nkoka wa xinghana leswi hetelelaka swi va ndyangu kumbe va ka family ngopfungopfu loka lava va ka va ha taka
0: se swilo swin'wanyana hi faneleke hi swi twisisa vuton'wini i ku loko munhu mi karhi mi ri karhi mi tshama mi kha mi vulavurisana mi tsakile loko a miyela a nga vuyi ka wena kumbe a nga ku vulavurisi loko wena u n'wi rhandza why u nga n'wi cheki why u nga n'wi pfuxeli ku sesi ni vona ku ri masikunyana hi nga vulavuli mi right na ku humelela yini nkuma ku nkarhi wun'wanyana vanhu va khoma hi mitirho va khoma hi swin'wana na swin'wana swa vutomi se loko u nga tshami u karhi u va cheka u nge swi tivi ku ri ku humelelani ivi wena u withdraw na wena ku na mina ni kwati loko a nga ni cheki na wena loko swa vutomi swi ku humelelela nkarhi wun'wanyana a wu na nkarhi wa ku u tshama u kha u byala vanhu ku ri a na ha koti ku ku fonela hi ku ni khomele leswi ni khomele u ta lava vanhu ku ri va ku cheka va ku ku njhani u right na ni vona u lo hwi se swi fanele i xandla famba xandla vuya xa rirhandzu xandla famba xandla vuya xa ku twisisana xandla famba xandla vuya xa ku hlayisa xingani na vukatikulobye na vumakwavo na vumakwerhu it's not one sided a swi le ka xandla xin'we ntsena
1: a ku na xandla famba xandla fambile i dyondzo leyi nga vaka hi ri na yona eka siku ra namuntlha nteni vulavula na Firstborn earlier on khalanga va ni byela ku ri leyiwani ko va face yo sungula ku tiwe na swo cinca for nangusa playlist ni vonini ha hi leya ma get down hambileswi hina masiku lawa hi vanhu lava va ku ri a hi bi voxo hina hi ba get down mi te na swo cinca n'wini
0: hi ta va hi ba voxo hi ta va loko i ku voxo a mi ta vona tintangha ta va se swi tiveka
1: lhayaninge swi themi swinene mi tiphina eka siku ra namuntlha Khensa ku va vulavula na hina tani munghana wa
0: ni vitanile ni valani na Khensa swinene
1: inkomu tiphine
0: inkomu hi ta tiphina na n'wina siku ra n'wina ri va kahle
1: ahe valava i munghana wa birthday girl lava hi vulavurisana kahle ku n'wina vona va karhi va hi byela hi tlhelo ra timhaka ta ku va va kote ku fikisa leswaku ri vunghana bya vona byi hetelele byi va ndyangu xivutiso hileswaku ri wena u yingisele or busy yina eka nhlekani wa siku ra namuntlha hina hi le tiveka game lodge laha hi va ka hi karhi hi tlangela 71 wa malembe ehenhleni ka vona mani tiveka hinkwaswo sweswo hi ku tisela twi eka Energy FM xikan'we na le ka Choice FM mina ndzi Sipho yini bro chaukele i The Weekend Chronicles nhlekani all right va ri ni ya mahlweni hi va hi karhi hi langutisa eka mhako yaleyo ku na vuyeni byin'wanyana lebyi va lavaka leswaku ni va na byona nakambe wena mingise loko hi va hi karhi hi se mahlweni eka ku va hi karhi va lavisana kahle kun'we na vona u nga suki ko kwalano a volo hlamba nga ku va ye Durban July hi May nga ku va ye Durban July hi May all right ke va ha tshamiseka kahle a hi lave ku ona hairstyle yeah cause va hlami hlekani ma
2: ahe minjhani
1: i pfukile minjhani ni vulavula na mani alala ni mi byerini ku vanhu lava vanhu va tihlayise ngopfu mi nga ni tshembi n'wiri all right ni khome birthday gay lawani mi xongini ka
2: inkomu
1: xihundla xa kona yini
2: xihundla xa kona i ku hlamba
1: alala
2: mati a ya dlayi
1: a ya ku nwa ntsene man happy birthday man
2: thank you na Khensa
1: Khensa yena swinene
2: 71 years ya ku tihlayisa
1: n'wina
2: se sweswi hanya ka grace
1: swi vula yini eka n'wina leswi
2: hey
1: I'm going to go to the house. Unless we end the then.
2: No, I invest in Karibans.
1: Empty swallow.
2: I can't take a Kuranda Banu. So, Navananwanabandra.
1: And Valavana says Paulina Kali. Now, what Karaban Sam Salatera to Makata, Hila, me, and Yakaka, Hakon.
2: No, no,
1: Minga don't say in Eka Munu. Like me mentioned it, Makata Mat, Kusamba, the Sosingata and the Lesokur Uva Karutama or Karanu Lernen. Come the Sungarosona says Nama and Yelukumbe lifestyle, Yale, Nayo Iba Karir Nash Avisne.
2: Randa Bangwani, Iba Puna Lukuba Nashimo, Iba Ingisela Lukuba Bula Bula, Iba Combandela Squim.
1: I look at bank balance. I'm in our cash and fambe cash now. So go on.
2: Gabaniki Mali, Mariba Combat runs. Eva Comba Kushquimbu, Chicon.
1: Okay. Antiv Gurmint Silus Ranza, when I come with Ranzella Silu, Niten Checa, the theme, the Sigurana Monta, Checas Congo Melo Fanagor. I love him on less than 50 years. Ilawan. Ni checka na playlist ya mikari na sona ni sikumoku swi swa kona swi elegance man
2: no ni randa swi swa kahle randa na ku travel
1: ala

0: Kalikovere usukani ngenga ure ufume roto chalesa nda
1: ah ndolibuwa nga manda ndolibuwa nga manda hai baroko to davo Fred Moyo rito to tumara nyaka hey
2: ndanda vo Rasmatas vo Mashike vo Nevani Catch FM 101.1
1: yes
2: eh hai utangana na kavelo va Western kala madodonga mwana wavo DJ Mshapo mando pingana hai samisis mgivela mwana mwana vakorifara nga zithase za Qatar matekano wavo tivo Mashike ndanda rotierera nefa Catch FM 101.1
1: ndolivuwa nga mandesesa ndolivuwa nga mandesesa ai tina batanga banga nawe uzungu zita zire aboi mama fara batanga Bofara bori orgo orgo bano kasi tu chisambi mchini. Simo zero hana zio aruri rivanga mwe muna chata ya chavanga dina chivinga. 8 o'clock udoni kubuya na Mitchell Jumbo the principal na mzizi dobuya. Kabe mendi buya na hoi mtangaro vichi nabia. Ajiri mada. Inwini yaga wanga musazi na lichawanu. Why? Why was the chicken cross the road? Ya chaisi wa ya fa nguwaza ala zae na fusura.